0: Minamun o ating maraud. Kuna sa iba niya maum o ajalaya. Sute leo bakwa manoa o ajaloya. Loba muti po jutsu kana lo khe ti zama le nya ti zama su she ma lo ayu wa le ole kana te ni Yama wa tu te leo ba kwa ma no le ga ni ba che te ni ayo na mai wa ma nga tu te ba ko yo na ma no a le ma nga mo ba che te ni ni na ma wa lo ya le Tutte va con in amano le galo yade ba che tani una un ze ma ngamo tutte va con in amano le ma nga ba che tani mi ne am de alo yale tutte va con in amano lo mia le a chobo ni lo le no a ti ma za du ta ma du a ba sho a lu a da ne a du ye lu du a ba ta sho a ne Ba she di miya ma mle lo ya e Ba she na da ti mi ma u Ba she kudu ti mi ma yo le Lo ya U lo ba mga ti pu ju cha na Ba she te nyi Una ma ma nga tu te ba ko yo na ma no le ma nga ile de tu ni mi na ma u tu te ba ko na ma no le ga le ni ya mo u lo ba bu ti po ju cha no e ba she lo ke ti za ma le ne Ba she na da ti mi ma u kudu ba she ti mi ma yo li la li a la mu Ba she na da yu na ma u lo yi ma nga Ba she kudu yu na ma yo li ma nga mo Ba she na da ni na ma u Ba she kudu mi na ma yo Le loya mau mi jana yo mau le o sha sha mi ana yo mau yo loa shi jing a ti ma ga o de Du du a ba she da na tham du a ba she na ye lu da du ba ta she la nga Ti lo ba ti mi she la mo la nya
1: An tu mi che we ga di ka e la Mu a lu go mi a we la ye lo
0: Ma lu bro ti cha yu ya Ya la mo lo nye Milama o ma ti ni la she lo nwa malubu ati ya ya la bianu ba ba u chi thi ni sang a ma lu bua chi chi ya bia ga le lo nu ba ba mu u chi thi ni sang na de le ba na kha ma shi ga le mu le ba lu mai mà đã không mãi xa chỉ ba khéo mà nên cả mà buồn à lẽ gì mà ba mưu chỉ thị đi xe lò nu thôi mà

sepana tien na kotse o vino he na we lo ta ku kwe o tip tu tu nyan vinh nhám phu o hiệu phá tu.

0: Baba bea tsinye ha wa kototo sa tsinye wa ha tiro.
1: Yima baza o, baba bea tsinye.